0: Hast du Mkwavi?
1: Mba mangataka nkomini nambu manga kieli sana za yamba itzero fukutani nambu mainzi. Kwa watu nzae nambu mainzi sana watu nsimazo ni nina mitzi atuwa msofa andraso andraso lao. Tenis fizara na tani ya tepe antra teo amni ropulu. Teo yon na asu tamle lefoluan. Nisi fandrai sana anara nandra ya teo ton fitin le president. Izmu zanti tena president watu nye karte mobili. Te fie pera mfutse le surata na tentense semba surata president. Te sana na tone newe ando surata nara uatwe wetu na menotu zizo na tonu tunda kaya si stilo izi.